0: kiring ulengan pikayune ris sejeruane ngamargiang daging-daging agamu druwine
1: teruskan
2: anta

0: dining tejang sinosanian suryo kaliput na dining bego.
1: Ang
0: sang maray kayo, kadining nintan maduwe jiwo.